Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat.

Nama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba di kumenuan sita. Hidup mati nuan sigi ngai begunaku.

0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai keperusah ngagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
1: Uang perangai kita. Pesan tu, Arirwai FM.